mbokki mi ngi nonu tay ñi nga ak dit ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xey ni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yër ko xol ko gis lamuy xiss xije lek ticci ticci dit mi dal ci deug deug bëgg na ko